Ito'y itaroon na hamutuk ona, doreza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ito'y itaroon na hamutog ona, no reza tiya ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.

Koy itaroan na hamutuk ona, doreza tia ona orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idet niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw konaba, visualizasaw.

Maluco na nga isira, amutok palihohaw ngay mar, paaw niya belong trinchi ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantono. Molok ni, hawato ha niya lorong diak bay mihot. Iya di saong ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di jong pavimento ha tenen o matenek niya. Tiap maluco na nga isira, molok kita huwete niya programa, tirmay, ita barona lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.